Tiefo efe abono mienu. Ene asamwa eda pejaso medeba. Senye beya abono miensa me bie phone lines no. Ni ubi ni mwa ubi achire. Yabra abomu ewei. Ifri ye mofra brim. Yabo brani bia besi enfia yenya yedi. Na enye mebi wohwa. Edi yenya. Ewa hunamu. Eni sunsun efemu. Ah, ya ni yewure fiye hon. Ene se, ensembi wo hwa, yenka. Ensembi wo hwa, ewo se eche wunkwa utrim. Ebi ti se, ube nye jumebi, ana se ube nye sikebi, ana ube nye kwenbi, Ah, edu wa brabo ebesi ye. Minu ya, mekachiro se, eniyemani bi wa hwa, yankan wu, unu ya kura yankan chere no. Misira utiye mi ye. Misi, ensemni bi wa hwa, yankan, ubruni besi ye, the wall have years. She, usikeni bi wa hokura, Uko ye jume bi manua. Uu ni mse. Osike ni hili o usika. Ubetu ya ka. Uvi ye jume manua. Osi o. Oh, Endedi enyo. Meshe madam fubikura. Mekonu ho china numa kojibi bina ya. Bra. Uni mdienti ya. Ompese ube huse. O usika ufiho. Nu ako jina bebi. Ako di mkomo. Nu china bi. Akromfuo abanoso. Ensem ni ye pii. Ebu o ho a, ni obi ahyɛ wo bɔ. Sɛ o, asemesi. Menu ye bɛyɛ business se. Mesrɛ wo, ka wo ano tum. Ebu o kora wo duru fie a, me mmɔ yera mane. Efi sɛ ensem ni pii wo ho a, sɛ mintimi hu sɛ ne yɛ, menkyerɛm. Ye ka Sebi, ye mjien hon. Efi se, obi okra, uye ya, na ye ne ya. Uka ye, a, onipe biti ye pe pe pe, ni ye msine kura wanvi ya nadeno, na maso. Nefe ujina hwa, enye ma nye ye ya, usi o adana midi ye promise and fail, e wameso. Enti, ensemni pi, minimisa wonso, u obi otrim, bibie phone lines no abeka. A chile se, enya en masoa, Men biye wa no enken chiru biara. Sa diye we e diye nyina ye nya minu nyina ra. E diye nya. Ifri siye si so. Ka wose niye me biko yye mae. Ubu o ha. Men fanse. O ye mesin nu e nya contract bi. A o ne. Ndiye e jumane ye ne diya no. O mwa bobo hon kakra. Na e jumane e ura na kachense o. Asimesi mema ase, osi yo mekodjun hon aba. Uweche nou ane nadam fumesin bako, akodi hon komo. Wa anche yia, next time, uba ko, e jume uran ho, uba kachere so, oh, debi miya, buwa oje no, e yame, edin too much. Uweche, nechiri, wadam fuya fuwechi, esansa wano nda. Minya asem a mi ken udi atena ho na dwen ho yie utimi se ensem ni pi sunsun ne hunam no ya no intimi fa sem shire trim obu ha obi ka sem kire no na dadada no ahyase na ono a broadcast no ho cheso ono a ede ensem no etene esikafu pi wo ho Ah, e tode bia, osi wo, miko sign check, ene miko yisi kese. On kananu ntum, o ken bia houseboy bi, e wufie ho, anamedi bi, e wufie ho. Obeche, nou anunsuwe pie, nou akodi hunko mwa bebi. Uko yisi kanu wabanka ana kronfuo, ediwechi. Enti ene, misi, yano, yano, yano, yano, yano, awasi ye ken yano tum.
Oh, mi diye, me mason awariye, me kwa awariye asimesi. Na chile se, ye dondo, ye bohun deuro, ube fya niya, ya kikan, atire nkrofu opi, sabi sabi, ebi ya sunsumunu, ubu wa hwa, otia, enyene de. Ube wario, ne chila sem. Ubu wa okura, utimi wo, ne ba, kituwa, ube fya, na, social media bayi, nuwa di ni foto, nuwa di ato, social media, chese, odi boostu nuhon, me ma wo. Obi huwa, ah, na baba we ina mfise, debi, nuwa fakoti kwa ambisu, ube fya, akodayi, na, niyema akobasa. Eye mse, asamwa mpesa mikano, dosu pi, ini mse mbiye phone lines nuwa, unsu wobika. Eti ene masam nese, yanuin, e wosi ye katum. Bibia no, a ube ye, anana mon bia betuno, udiye mensho trim. Eye ye a, eye mao. Na unim, na adu wano, e kikan. Ube che, sebi, na beifuo, ediye hon ajimu. Internet mi bia phone lines no a mi srawo onso kebi nyen nyina yen fanye afutuo ema ye ho ifise ano a edin chine ani mekoyi ebinum ani adwun papa o enti wo bibi ana wo ekwan bi a befaso edi aye bibi a mi srawo kawanutum che emribi na me ko baabi ena mi jina ekure bi ase ena m kota dia wo shop bi m ba mu se ekura na ase no enkrofo ye den enkrofo ni shops pi wo ho entime bi jina ho na ababa wa no ota dia ma me no me se o aha yenton cement wa ha wo ho eni ayo ros o enye me ba be ye shop bi wa hana maton cement ni iron rods minia bi kan bi biara me no krasem na me ka chiro mu edi na watu mi enu am ye se me kokru mu ho na makoye container bi esi ho mashase ato bi dru ho pepepa ya ye container aye ton iron rods ni cement minia me se e pobia wo trim no kawanotum a tearful a bonomi and son, maybe a phone lines mean himself, moon yinara, moa jin chiribi, a was as semi amicum, kawano tum. A higher plan B, 104.5 FM, no me and son pepe, ubi ni moa, ubi betchere. Nyansa nyum, nyansa phone it here.